0: Bichuki Fire, Chiba Chibasu.
1: Pasala ba kampan ba poma marki ba koti sa ba master ba bula ma be o ba baby sa bina biso zambe kaka ayebi
0: tutumbodo Roger Sunga Satan ebele ya mabende o mema polonga etumba ya mwana na nzambe kasi oye baka ibale za lavana sipore te Richard Botuli Jojo Muya
2: Olivier Chimanga
0: oyebi tina ntambwe Atikala na suki ebele